yada mo se mo amuchimi eba on phone line and I feel so mo ba Facebook na yada mo se mo kosu eni echi na mo fa mo comments mo fa mo se da emra mo che se bibi anko ye nso ya na mo atimi draw attention na ni nyina so egusu ni e bo abo ye ho bibi anko ya de bia mo me praise anko ha bibi anko ya na mo ka che se ha no ntwe ye na mo bo ye pe yin fosi ni wutwa sa no mo se na chira chia nchi no mo ye ni sansu so a ebe bo ye

tiano pe yedi na siye meji nyankupon yedi ayiyi mano yedi nidiye mano yedi na siye shen nidiye ni mwenyam suwa huye suwa boye hongbay atumi ye uwi ya fa hong humkra ni peduya msiyan ene wadi freni ufiba fashe unu eji nyankupon sa esrense ubedi wani mkain esrense uwi ya siye nidiya esrense ne ube pieno unkushia obufu ubiara I'm a part of it all. Now we'll be shia di nyamie siesi na se we'll be shia wo.

0: Eddie Home, Eddie and Cranny, and Ipe, the Ashaw, Nonsa, and the Cough War. No, no, Biancana Home, Yami Precope, Fremere Santi, Nasanti Yankup, or Crusan. And then what did I see in Yida? Mintinasi Yida. Mao, I require it all. Mao, Mavo, Mavo. Anopay, yebe ma kwa ma odifu ba ura sa busu fivi msa leche se nyame edi bibri e ba odifu ba ajwa ajiwa Agnes yani brofu dindi sasu na yebe ma kwa na wabu mpaye na fi eshe chumedi yase pacho ajwa mwye
1: Ami adumu da.
0: Omo ye pa.
1: Yesu ya na. Yesu na unzwe.
0: Adumu, adumu. Na doctor, I want to say.
1: Na mi adumu na huye.
0: Eda Yesu ase. Eda Yesu ase. Pacho ni yefaya. Tifu wane wana iti ina kwe radi eni.
1: Pacho yu. Eda wasira. Edi eni diye ina maudi. Asadani ya yeye eni yade mao. Ya bompaye pidi ya tifu ina abawo ni mura. Enano pe muwasa mkwa muwe. Moji asem. Mafahundi asem, makwahunsa asem, enkwa ya umadia. Uwadi ni mpu nwa yare, misre, wasamba kwa vienu, mayara sambra. Mwenye ni dasu ono, uwadi, mwenye ni dasu, uwadi, ni usu, na entitere na yure. Mwanyo mfahundi, na yuria, yedi asida amao. Yumedi yesu, uwadi, wabatina wako nyumua. Bekasa maungu. Yewia ya di asada na yeye ama udini ya dewa sibibri ya mekesie sa wakaya hon asada nkamu wa yesu udimu ene ya vompaye amen